드러낸 톤 방매 아파 고지시 비네가에 Tayo yatu yi kamari siso kuloko te karete kubaina ndi nkani za Karete kubaina ndi nkani za mchinyanja Pambuyo bankani za mchinyanja ndi mautenga

0: Jenny, pece Jenny, uni pece Jenny, fan girare pari da fondo. Ni pece Jenny, ni pece Jenny, uni pece Jenny, ne fan girare pari da fondo.
1: Sopano ti kupatsirani sewero lanzero nkupangwa muto sewero lathu lalero ndikho sopa denga adaululo padzala
2: maino kondani maino kondani Ine sindi kufuna?
3: Eh. Kondisha pamwamba.
2: Chabo mwamba ndiyo chabu inosati chotsika ai.
3: Kana chikondisha muntima ntima.
2: Sono umaona umaona bwanje, umaona bwanje kuti ine ndikawaita.
3: Ine ndimakuona ni chikondisha ni chapa mwamba mwe.
2: Zone tsuzaji tanduza.
3: Eh, adakonda.
2: Tanduza, unani pesa kuina kwacho?
3: Inu.
2: Unani pesa?
3: Iwe.
2: Tamvetsetsa. Eh? Kadi la ku banki ulinalo. Telefoni yanga imango kala bajene patebulo umakala nimangozo kuti munthu amene ali ikango imba urani uyankhe
3: ineyo
2: sono chovuta njani
3: vetserani ine sindifuna ndalama
2: kadi la babanji
3: la ineyo sindifuna ndalama
2: nimangozo ndipatse
3: nuyo ndifune nuyo
2: oh
3: eh ya
2: pauri ineyo
3: kala pompano pa nyumba pano asachokai
2: eh
3: eh andalama si chinthu iki eh ya koma shukuru ndi shukuru
2: koma pataka kakuti akazionse ali ngati nkazi wanga eh and mabanja musimuda kapeze kavutwa eh
3: mwerere
2: eh sforan ambiri andakazi akuendere chani drama
3: ah
2: makobiri chuma ukakauti ulibeka baza basi muone usiona makabaza mtauni munja ama kwera zedi makabaza ndani
3: akazi
2: eh Ifirimango ifetika pita ti mini pass upapatizana nzimajene nzimbidzija ukukhala pa mtunda pa dzingtsimbi
3: chichukubayo
2: koma anda nkazi awuti ndifuna kabasa tsono nkutembenu kira tsapo akangokwera kawiri katatu wakabhazo chama kuti uyini nkazanga
3: Mwina ngwawena.
2: Koma. Eh? Ndrami mina makonza amachito kutonga ndiye, amachito ulamula ndiye kuti ingapatsa ndani, ingapatsa bwana. Iyi ndi ndipatsa nkazi.
3: Koma inu ri mukonda bwanje.
2: Eh.
3: Tano kutauni kuja.
2: Eh.
3: Pakabaza shuluka.
2: Ashuluka.
3: Eh, ndiye ndalama ndama sizikuvuta.
2: Sizikuvuta.
3: Ndiyeno mpovuta kwambiri ndalama kuti munthu ayipesa.
2: Iya. Eh, ningase nchipa chake nokuti anthaka zamenero bodi ndiribe ndrama ningokwera kabaza. Tsono akangoonetsa kangope kabwino, uyisandatsa ndiliviritsa. Tsono zatere mubanja.
3: Ha? Inu mandirana ati nimafuna ndivese mene mandirana.
2: Eh, ningase chivinda chimwezi.
3: Iya.
2: Iya, koma tambata kambaza kumunda.
3: Ama kumunda. Ah, kumunda akulisa.
2: Anthalima?
3: Eh, anthalima.
2: Eh.
3: Ndipo eh kuli dzinthu kwambiri.
2: Varero.
3: Iya.
2: Eh, ya ine
3: sungu, kaya mufuna mphonda, kaya mufuna shima.
2: Mkumanali renji.
3: Mwanali renji.
2: Eya.
3: Kaya ndi mavembe ameneva.
2: Mavembe.
3: Asanena iya. Shima ngaso kuli kuli shima ngato.
2: Ndangasuti ndakhalitsa sabira ko manyumbi. Komeneka nikapita pomwe ubwerera. Ndangasuti napeza ko napempha kunchito. Ndiye nchipo chake ndabwera. Nifuna ulendo winani meni unubwere.
3: Oh.
2: Ya nidzanitsa kana ndakausuzumira kunchekwa kumunda.
3: Ah, shabwino.
2: Eh, chifuri.
3: Ndita kumene mukagona.
2: Nanga ndusunguri mango pereka ndrama chani choncho. Wewe umalimitsira ndrama.
3: Ah, pamukumbo kuti ndrama zeneni matenga ndi mai.
2: Nifuna ukaona.
3: Ine ri kumwa sindi mwai. Kuti kapene ningatenge ndrama kapene kukamba.
2: Koma zina umamwa.
3: Hayi, sindi mwai.
2: Eh.
3: Ndi mama zosekemera sekemera.
2: Hayi, zotsekemera.
3: Ya.
2: Eh.
3: Eh.
2: Bwino.
3: Zosekemera. Ah, mukumbuka chani?
2: Bwino.
3: Mukumbuka chani?
2: Bwino. Bwino.
3: Fanta ni roga.
2: Ah, zotsekemera zambiri, zotsekemera zambiri.
3: Ah, super she.
2: Udzanduza bwino zotsekemera. Udzanduza bwino.
3: Ah, mukumbuka
2: chani? Eh. Sunga nduze chimorero hayi.
3: Ah.
2: Eh.
3: Zotsekemera nanga mukanga ti fanta.
2: Aha, zotsekemera.
3: Bota.
2: Aha.
3: Eh ya.
2: Wanditsa kula moto. Mani ngojeritsa putana. Bye bye.
3: Mare.
2: Eh. Anapirira?
4: Eh.
2: Muri bwanje kodi.
4: Hayi feriri bwino.
2: Mwari pesa.
4: Inde.
2: Eh.
4: Hayi bevani.
2: Munasowa.
4: Ai, ai, ndali pampano.
5: Ah. Ah, chabwino chabwino.
4: Inde. Kaya kunyumba vantu
5: alibwa. Ah, kunyumba tiri bwino.
4: Ah.
5: Kaya kabanja kaenda bwanje.
4: Ah, bakalienda pamuno pamuno.
5: Eh.
4: Ah.
5: Namba.
4: Mukuseka usamba makamba ngai.
5: Ah. Ah, bore kabanja rukose ke sozedi.
4: Ah.
5: Eh, kodi na nyumba.
4: Ai, baba nzidango chirika.
5: Zidango chirika.
4: Eh.
5: Akoma nthawi zina zimafuna uchitika.
4: Ah.
5: Eh, akati nsanje ni chikondi.
4: Oh, yenzeli.
5: Yeah. Nsanje sinjiru ai.
4: Ai, mbota.
5: Yeah. Tangwa yuregeza pangono mwanguti malayanu awa mabvala wangalisu mwafuna. Mwagai gapo mwana kuzo sewe lesa ngalisu mwafuna mwafuna mwafuna uleka.
4: Ah, nzeli.
5: Koma mwagagulanyo wane, wangu gira kukawa.
4: Oh, yeah. Ai, baba, naro panda.
5: Eh. Pagano kumenya mwana iweyo si malangawa
4: enzele
5: eh kabanja kale uri kanyowane kanyowane
4: basi kama kometsera
5: eh
4: eh
5: sora kasa nzano sana bwere
4: ai sana bwere
5: chabwino aza bwera ntabina
4: uranza
5: bwera aza bwera a eh aza bwera
4: mada bwera
5: afika gale
4: ai
5: bimani oh my refresh
4: inde
5: muri banju gore
4: ndiri bwino
5: bambwa kunyumba.
4: Ai, alibwino.
5: Alikunchiro panopa.
4: Eh, alikunchiro.
5: Eh, mnarangalira kumunda.
4: Kutangani bwa kumunda panopa so nditherere menela embamu.
5: Eh.
4: Ndatitsetsereke musimu.
5: Eh, chabwino.
4: Ah ah, muri bwanje chemwa. Tiripuno gaino. Ai, tiripuno. Eh, mabwera kumunda. Ai, nduti na bwerera ndakumbuka ndaivala therere. Oh oh. Nenduti ai. Panyumba bambwa ja mfumu. Waswera terere mama kwa majaka nsima ka mama
5: apa ndiye mukwesha
4: eh so ndo nana ruzimena amatsikonde
5: eh
4: mama vatu iwaja ri hayi
6: inde
4: kansima
6: kama bwira vamimba
4: ka terere basuma nguri eh bas
5: kama mukama pita kumunda muzibwerera kolima usi antanchito kumabwerera ku
4: hayi ndizimena ndi machito koma ine mafuno onetsetsa
5: eh kumundamo
4: inde
5: abas
4: Eh
5: so kwambi.
4: Dirime avena makwidira chiri.
5: Hai basi. Eh macheza ni mayana bila bora sudzani wanaso. Inosu mukufikaso. Basi tuone kuti thavi ino sapano chimanga cha uma amena dambirio dza. Omene ali mbeu yo madza. Kana chimanga kufura kumene.
4: Mwana pirira. Ai chukushara.
5: Chukushara.
4: Mm. Koma mvula ndei kuono.
5: Ai. Asi ononga ai mvule mabwere mbiu.
4: Ai.
5: Kurega mabwera suri mabwere zethira chimanga yanobya.
4: Ah.
5: Ya Mulungu ali mbeu zake zambiri mbiri zimene zimafuna mvura.
4: Iya.
5: Tsono pofuna kuti mbeu imene yaikure ai nakubweresa mvura. Ino samakane ai. Chakachinochi woziwasa nyengo amanena kuti musadzale mwezi wa November, eh? This autoba November musadzale koma mudzadzale kumapeto kwa December chikwa mvula ibura mjanwa
4: koma pempolanga mfumu mudzitirani tsirauli tone ndo mata chakachinota thankuzulo dzadzalaso chwa chosowa mulangizi wauli
5: mvura yake ama alengeza ama alengeza pawires ndiye inuyo sopano mbaleka kugula wires kuma kugula ma TV
4: ezo
5: kuma zolera kuona azungu opula ku Brazil ngomona zimwe
4: kwavula
5: ineyo ni mamvira wireless chifanya kichimanga changa chiripo ni mamvira wireless mukamakhala mmizi mumzi nthawi nthawi ya news ija mumve za news mumvenso za zolengeza
4: kana kotsaula wireless
5: kana mukathozonsezo sopano mukatsugula TV mutamva zonse
4: zona
5: chifanya ake athambiri atayambeu mabegeri kudzala kuhuma kudzala kuhuma koma ine ndango khala chikhalire dziwo kuti mvura ibwera mjanuari
6: chifuka cho samvera wireless
5: chifuka cho samvera wireless mizimu ma wireless ya yabuno zedi wana wanu sa kupeza nchito chifuka cho samvera wireless akanapa kuti kuli nchito yakati wa dress masekunda abwere ino sumu kumva mudzamva kuti mwana wawo jaluri
4: ambogura chifuka cho samvera zamu mabuku
5: mona sabana mumvera zaku mabuku
6: mwina nyimbo za bluetooth
5: yero
6: bora bluetooth
5: eh mwina rangu kula bluetooth wele sio sasa kula
6: nayo
5: nacho munse omwese muchilimbo
6: nacho shikangolira nyimbo zokazo kosa ndoko ma
5: ndiye mungadziyo sanyimbo
4: ai mbota koma mfumu ineyo ndikuthave
5: chabwino
4: chifwa mwina pompano iwo songo veruka
5: eh
4: chiro iwo ija kuti akapeze
1: Ndita chita kena kata.
5: Chabwino, chabwino, so wakambili.
1: Anapiri.
6: Chabwino.
1: Ndabiza.
5: Ineso, anapiri ya, nasangala kuwa nani.
6: Ya.
5: Agari ujanyama yungu humba usupukurapa kama.
6: Usupukurapa. Mawona.
5: Awa sada ziwa.
6: Kuni ndamene wakani.
5: Ndamene waru.
6: Sima ziwa.
5: Oh.
6: Ay, bevari.
5: Akazuwale mbani wa yambati mani na wajani uwa.
6: Oh.
5: Ndiye, muli zimu, ayu wajani na woka tukulina kudai, nda kwa ditankazu uyu. Pamiri pondi baza dani. Panopa?
6: Tilaka mwa sajua gantwa.
5: Sajua gantwa. Apa, anakani na kudimu, muna mwa mpili, mwana mpili ya mulejima.
6: Ay, sada.
5: Koma. Actually, challenge mo di sa sindigira puno patsogoro. Mo na sa pano niya. Kusogoro ka sa sindigira. Koma kudzua kubomera. Kwa kajari chilo bora masana ni puno kwa diya kasi kanal. Iya, zuko kambi.
6: Ay, bebe.
5: Zuko.
6: Tato ko jasa.
5: Zuko kambi.
7: Mami.
8: Mami.
7: Kodin, ndabwera mundaku. Ndikuona muna alendo.
8: Alendo?
7: Ah. Awa ndi ndanya. Amai awa ndi awa ndi ndanya. Nakubwena awo anthu kuno asanduza kuti ndipita ndi anthu.
8: Nanzanga kunchito.
7: Ine ndi mali mandekha tu muno, simaona munthu. Simona muntu huyu ini mungabweretse vantu ndikona machola chola zindu shimanga maungu muno ha mavembe machola
8: ndrama za
7: ndrama shani zodi
8: ni mabwereka kwa mwewa
7: ndizwe bwino bwino omwe ndazikazana omwe ndakaza inu awa mudazana nawo
6: aya madazana kunchiro
7: mudazana nchiro kunchiro ndiana abusa nikuti yenu kumunda kwanga
6: ndiye mukarani mukachira kodowe
7: Kumunda kwa ndani. Kwanga ino kwa lima ndeka.
6: Kuma sana nene
7: ulari. Ine ndia tarakita ine.
6: Sana nene ulari ni waga.
7: Ndalama zimalima zoka kunoku. Ndalama zimalima zoka mundi yanki. Ini ndi kalibela njilo nila mamma.
8: Musa ni kalibire.
7: Ndugu zaza kumene.
8: Zosa ni kalibire. Kuna uja njami. Amabwere kandrama ndrama kwa ineo.
7: Dili mawanga mundi.
8: Nimabwere kandrama. Nimabwere kandrama kwa ineo. Zalimi. Singa amane amene wawo. Singa amane. Singa amane. Azikazo nsewa.
7: Akasa amene amakosa ni ndalama mkwali misa munda watu. Ini munga
8: mwere. Mkazo chibongo. Mkazo chibongo.
7: Mkazo
8: chibongo. Ine bolima. Awe amabwere mwazani.
7: Amabwere
8: zani. Amabwere zani mita. Kuma ndrama macho
7: zani.
8: Zine ni makala ndibe ndrama.
7: Kena kukua.
8: Ni mabwere ka ndrama kwa zumaiwa.
7: Inkosi ndina ndini wawo.
1: Achimwene. Kani mugu imfa. Abantu afusa zama yori bwanja kuchita inu mukuti ndanzana kunchito abatata ndizotali bevaka
7: ine ndiri ndivane bwana kula kule ndiri ndizitsuku
1: achimwe
8: ineyo
7: harusa
8: yakangole ineyo
1: amfumu
8: usona
7: mazaka samana ame
8: wodi wodi
7: masalaira kunamisa akazi mkaribu amene usiyani
5: maina kodani
7: mafa
8: ineyo
7: ine manene kumurumbe nkazi nkaza yisi kaza
8: musinjile
7: mumenya nda timenyana
8: aha
7: ndi kumenyana ndi
8: ne kumenyana
7: ndi manyasi
8: chinani
7: manyasi
8: ine handa ndakaza anda ine makoreka ndrama kwanda ndrama zichomanye zichisuzu kuzidza kuti makoreka kwanda ndakaza amene
7: ndrama zani zimapita pansi manya ndrama zani
5: maina kodani chachitika chiyani
7: ineyo mwe mwewa andisi ya kunyumba andisi ya kunyumba andupira kumunda oh shabu ino bitani ine ndana ndatsadire ndukubwera kuno ndukumana acholerana shimanga shimanga shi maungu mavembe ndiwe izachola ndikwafusa amene ati andazanga akunchire iwo amanena kuti ndibe nkazi aba makulukulu kumakhala kuna mizakazi unene kuti alibe nkazi
8: kodi una wakulusana ama wakulusana
5: maina pirira
8: ndana ndikuzana kuti
5: wafika bwanji malo ano takita nezi mwafika bwanji malo ano
6: ati tangana amene akuti ene kumunda kochera ku mabvembe maungu bzasha ine nafunza kuti nanga babanja ali kuti ano ndibe babanja ine chifukwa chake ndadani ndabwera
5: aha Ashimera
8: ineyo
5: amukwadziwa
8: ndikwadziwa
5: amukwadziwa
8: eh
5: ndani wano
8: awana maya ku nyumba
5: yawa
8: ni nene zvonade
5: nena ani mau
8: anzanga kuchita
5: anzana kunchita inu pochoka kuno ada kuzana kuti kobwera kuno kumudzalwa iri so oh sikumba
7: kana ndi wapatsandalama kuti akagule akagule
5: bambo chimera
8: ineyo
5: mudauze iwo kuti nini banja
2: Ai ndaka uza mungangati muone wowongola jonje sada kandirola
5: kana suka mukwambiri munda
2: sada kandirola
5: ndaka chabwino chabwino chabwino mundayo mbali maningi
2: kaza wongola vele samune
5: samune mukwambiri chalisi mundayo mbali maningi kaza amene ndachitere kwati ndamakane kwati ha kuchalisha lero lino mukabweresa chibwenzi cha kuchito kanina kuti nibe nkazi nzona ati munthu wanzeru ungachita zomweso mai napirira awawo akwangu kuna mizani Ngara kuna mizani kulalibe mkazi hakuna mizani.
6: Ndiona.
5: Mkazi wao wa banja ni ya wao. Amena tabangana yeye kwati. Eh. Ana mango kwati pakano ali ndi bana 5. Wanonso pakana kula. Ndiye iwo inuyo mwangu kwalondola unena kuti nibe mkazi. Nzona adi achimera munganamize munthu unena kuti nibe mkazi.
2: Ai ndibona manena pa pa kuti munthu yandiro.
5: Sali mamuna wake.
2: Azanuze
5: ni kufunsana sali mamuna wake.
2: Kodi tikafunza zamuna anga
5: asani soko mukambiri bambo chimera musichita ulemu pabanja pano musipereka ulemu kwa akazi wanu
2: ukafuna nkazi
5: uzikusanza ngorwa limomuna usa akazinso azipereka ulemu kwa inuyo mukuva kuti bwino musipereka ulemu kwa akazi wanu wabanja amene mudabereka nawo mwana mukalima munda ngwa akazi wanuwo yawaonga ndi chibwenzi chanu kwati mere wawo munda mabwawo sadziwa ngati mufure chine chigololo Kwa mankazi wa banja, mundaye ama la mula na mene yuzonsi zapa banja, ama la mula ni mkazi wana, mene mda bangana yu kwati.
2: Mdamba kutini na kazi wa alimbani, mda amba kutani.
5: Nga kali nga rimba, tona chabu na alimbani, atamba kutia ala kutia.
1: Adishiani
5: kutia. Akutia nina kuti, atamba kutia na kazi wa alimbani. Chabu na alimbani, atamba kutia mkwati nga mkazi wa umata mpesa.
1: Imene iliga
5: mba. Muli yangu kuna pa maso pa kazi wa alimbani, wakula ali ya papu. Achimera muzika nulemu. Kwa kazi wanu, muzikani ulemu, kwa ananu, abamu mupere ula ulemu. Na kala kudua natuma wana kuzoku mnani ya wanaka uzaba, suri muna muna mwanga, shukwana ni udi nibia nkazi. Wanana takasa ngalala kudia abamu, sara kudia na mai.
2: Hai, sara kasa
5: ngalala. Mukala punzi siyo kwa punzi sanzano, amena manyosa azikazi wawo, alipa minda. Akalima munda, mbaba ngana awiri, mnyombamu. Zonsezu, nsai uova. Panopa mpofuno kudi inu, muapepe sakazi wanu. Koma, mulini murandu chifoma kari ngangkazi, amene musumu kuziwa pina leku munda kuratele le maungu kunoku. Maungu amene sale alime mpanguno pomwe. Mwamna mizansu unena kurini nipe nkazi. Ha? Yeyu ama kurubile kurini mungu kwa tira. Sama zio urendu ni chigawenga. Choko wango paso na babanja yonu
2: wati. Fumo msa mzabira kwa npaka na umweko chigawenga. Yeah.
1: Nini chigawenga? Yeah.
5: Panopa, mai na kurani. Amuna wanu. Amuna wanu. Amuna wanu alakwa. Ma ina pirira. Awao akuna mizani, akazu wao ni awa, si inu ya hii. Inu yu mwangubwela zana nila maunguwa. Si inu ya hii.
2: Kumasasie maunguwa
5: zate. Kuma alemba, achimera. Kuyambila lirulino mkale mpunzi so, punzi sanzano urazisa marababa nja yao. Azili mekeza marababa nja yao. Tungu mfana?
2: Tungu mfana.
5: Zuo mga fikeni buwena.
1: Zuo mfu. Manzera sewero lanzeru kupangwa kuchokera kuno ku radio Mosambiki tete. Munsewero ri amfumu anali a Falson Chali. Chimera ngambe anali Vitorino Kachinjika. Napidira anali Eularia Wachi. Nakondana anali Anusia Datanazo. Tiferenji anali Maria Sinclair. Pamakina panali Amarildo Rubero.

0: Tinati chupa mambo wa kulamba gule amene amatenga wani ndi gule wankulu. Kumwe mafumo siyana siyana amonetsa aliense mene zidiri kumbali ya gule mene kumudzi kwake. Pali nali ndi chu gule wa maganje ooneka ngati galimoto ya traki ngati basi ndi zina sotero. Kunali gule ooneka ngati birimankwi. Ooneka ngati gologolo zonsezi kufuna kusonyeza kwa kalonga gawaundi kuti mafumuwa adakasunga za chikalidwi shashewa. Ndiye kundina sheza ndi amene anaperekeza gule oshokera ntsiku la Mosambiki uyu anali wandera la Dzobwe mboma la Mwatidzi. Pocheza nawo afurukoza kuti aonetsa kuti chikhalidwe cha Ashewa chikalipo midzi ya yawa mkati mwa dziko la Mosambiki. Ndiponso atiyamva kuchokera kwa mfumu yawo kuti sibakufunika vana kusiya sikulu. Komanso china pakufunika kuti alimbane ndi nkhanza.
1: Ine ndine Wilson Grandson Thomas. Chapunzira chakuti ifeyo taonane kuti monga bo malima nene nena kuti ino miyambo imene imafuna kutolana monga wena ndi wena kupunzitsana chikhalidwe. Ehe.
0: Ndi chiyani chatsopano chimene mwapunzirapo maulendo awiri amene munabwera?
1: Chimene napunzira ndapunzirako ndaonana kuti ino zimene zikulankhula boma timaonana kuti zoyenera kwambiri mbiri chifukwa anthu mumakhala mukudziwana kuchina china chilichonse.
0: Mwadziwana ndiwena kuno?
1: Kwa basi.
0: Kuchokera kumwambo
1: umene? Kumwambo imene iyi. Ambiri zedi. Otinso limene tidagumana nawo pa chiyambi limene taonana nawo nsolero akhala ndithu ndi chidwi kuti ayi iwe ukalipo kodi inu mukalipo umati inde tilipo. Mbachokera pa miyambo imene tionana kuti tipunzapo zambiri komadzi chikhalidwe china.
0: Ndipo omwe anali kuperekeza agule wankulu makamaka oshokera kulikula za chikhalidwe ndizokopale ndo chigawo cha Tete. Bati kuyende ndi gule wankulu sichapafupi makamaka mitunda eItali ngati kuchokera ku Dzobwe mpaka kukafika ku dziko la Zambia. Ati nditu pamakhala nkhawa yekulu pakuti pamene akwera ndi zirombo kumakhala kovuta mwanthezina amaletsedwa kuti asamayang'ane mbuyo koma pamene onsewo ali mbasi limodzi.
2: Transportes precisamos melhorar. Melhorar no sentido de termos transporte específico para os artistas, para eles ficar à vontade.
0: Kuyenda ndi gule ndi kofuta chifukwa iwowo amanyamula zinthu zawo malingana ndi mmene angauzire kuti zikufunika motani. Ndiye nthawi zina mbasi momwemo ifeyo akakwera iwo amakhala woyamba kena kakudzakwera ife timakhala woletsedwa kumayang'ana kumbuyo koma kuyang'ana chitsogolo. Ndiye mwaona kale kuti ndi ulendo wapatali si wapafupi. Ndi maendedwe amene wanthe zina zake pamakhala ndithu zitsapang'ono.
2: Ndatoda esa bagaji tinyamos ti nujeni sardinyari no mesmo transporte tanu efasi.
0: Anali wakulikulu la zachikhalidwe ndizokopalendo mchigawo cha Tete kufotokoza kuti kuyenda ndi zirombo mtunda yotali pamakhala ndithu kavutoko pang'ono. Ndipo kazembe wa Mosambiki ku Zambia wati zionetsero za magule amakolo pakati pa mayiko a kumudzi kwa Afrika ndi chinthu chothandiza kudutsa chitukuko. Polankhula pambali pa mwambo wakulamba wa Ashewa umwe unachitika loweruka lapitali mdziko la Zambia, Monica Patricio Musa wati miyamboyi ndi yothandiza kudzetsa umodzi mtendere pakati pa anthu afuko limodzi. Malingana ndi kazembe wa Mosambiki ku Zambia, kuchitika kwa mwambo wakulamba umene umakhala chaka ndi chaka kuthandiza kulimbikitsa ubale omwe ndi wakale pakati pa maiko awiriwa. Monica Patricio wati ubalo Mosambiki ndi Zambia ukuchokera pantawi ya nkhondo tamangitsantsa munda uchiputikize ndi kupereka chitsanzo cha ubale umene upokhala ku Lusaka mdziko la Zambia kumene kunasenidwa pangano la kutha kwa nkhondo yowombo la dziko la Mosambiki izi pa 7 Septemba mchaka cha 1974.
3: Foi a Zambia que no meio de muitos outros países também participou no apoio para a nossa independência.
0: Ubale wa Mosambiki ndi Zambia ulibwino ndi ubale wa kalekale ndipo anthu aku Mosambiki kuno ku Zambia akukhala bwino. Wena anabwera makufuna kwawo pa zina zimenewo anga udzidziwe koma pali mbali ina imene inadzakhala kuno pakuthawa nkhondo komonse wakukhala bwino chifukwa ndi dziko limene lili ndi ubale wakulu ku Mosambiki. Mwachitsanzo tangoona nikuti ndi kumeneko kunasenidwa pangano la kutha kwa nkhondo yowombo la dziko la Mosambiki.
3: A Zambia é país especial, é país amigo, país irmão.
0: Anali Monica Patricio Musa, kazemba wa Mosambiki ku Zambia, kusimba za ubala wabwe.

0: Winangoyo, chemene nimbo.
1: Washemera iyo ambwera tani undu.
0: Ambwera lini?
1: Ndandipita. Lini iyo agona kuti tani?
2: Ino arandi yapo.
0: Arikulamba.
2: Arikulamba.
0: Ati ndanyana ni mfuna liku ni nikaonane na maiwa. Nitebe wii. Na kutairako arikulambiratu. Hindi.
2: Ya zamine imu.
0: Sone mwapura kano kana kutuwa kumbuka basi. Ninkani ya wana mchite tani. Mwananuyo ndiye shabuwa bezibezi. Wapa ubare. Imwe bombo na umwe urembo munonana tani. Palibe cha kuchita?
2: Ya zamina ndiribere na nzi uyo kunzeru kwani ya tairafu.
0: Ya tawa hindi? Mwanae waponyeka mesho. Mazia angarata zambu kunyangana mbo. Mamunaji mwa wache waeka zikara nae. Kuenda kachita bjundu ninga bjomachi.
2: Akula dawa ni mbwaya kubashika rangu shiribangoto.
0: Mchomachi hindi? Kupa ubali umwe ni mamache ni babache bjenseni. Lero lino iyo kuenda katengiratu. Kunyado kwa fambisana naye areba tubiretu banja la nkuru la mara wasala ndiye apa iye nkuru kuti nintendera nawo
2: kubona
0: kutsogoroko bzinza bwerambo basi
2: uyu akulalera kuti yemo ngalokota bando da njonga mbantayambo da njonga
0: mbantayo da njonga ende antengeredwa ende
2: kuti kusiye kuti zvakuipa nkawa mabona.

Kuchesa wa irmosh verdade, Isabela, nyimbishi kuti manur kardoza ngaiva. Ah, kabe kona chitolo. Termeminer nanzizi kuma kumasiku na funa fukbere sama basa nzizi kula ngambumba. Anzatu tupangeni kuti nsambu nuwa kufamba nduli mwa anzano. Nzano anga gula kamizaja, hawa igula kupi, hawa igula nanji, kubirinea yona kupi, anga gula ndududuaja hata iye, asafuna tibiche, tanitani, anga pao kakache hatani, anantusi ya kutolera hatani, nzano angati anakobiri kukubichani, mwatoma kulonga, vila maona wasona kupi, basanea sepatatani, munga mwana kushawa, tinghabe ya mwakomprimidu, angati ali kunenepa tiwa angabe sikunenepa tai ya kumwantiri Antonio Viaje pikolonga kumina kumanyaro msabizo kuti muna masira tani nsiku ibodzi muna masira kupidzindikira tangwira enje nkuku wa samwa madzi nkabe kutunda tangwirimo basanje kufambira nduli mwanzano pina chita muntu Musa funa kumupidzusise apiona kupi ali kuchita tani mbomukonda kumvunza nsikubodze muna zandibange ni vano. Kwa dungkuku isa mwamazi isa kundatunda tangbiranchi.

0: apotene atu unkutoma basatu anzizi wakulanga mbumba. Lero mnava. Utumbe ntibume. Tivesereni. Ya, pamuzi pamuzi. Pamuzi wanga kukonda ntemu. Pisapeze rani. Kadi, Karota? Karota?
1: Papa?
0: Papa, ulikupi, ulikutale munu na chemelo, papa, wava jao, safeze chituzi la?
1: Agua, papa, nende kwera?
0: Wadembuka, ukuona li?
1: Ukumbuka malamu.
0: Ukuona la hiyo, pepe, wala uchemeleni na tena, kwa hiyo nga afika chituzi?
1: Ukunda kwera, papu,
0: Yangana, yangana, mwana, asabisela mbalamuka. Yo, ugona, usiku nsene ugona, kunjo kukujena, ate seti ura, weto, ugona wazi. Kadibano sabanyeleza. Shukura tani. Wasate waenda kushukura satuma kuchitambo tani mshukura. Zuno banu shukura, shukura ya njine. Shukura banu nea fungira. Shukura ya fungira. Ana unsene teba anangu kwenda katambila mpidambio maprofa. Anangu tantana amalakale. Anangu shaye kwenda mbasa. Anangu kwenda mpeza. Iyo olibano tani ngandiyodona. Ha? Chai lambo hapa tepe tepe tani. Bebi nafana kubangandine. Bebi mkaza. Ha? Kuna jila lepo?
2: Kama choona mwana matani.
1: Akunditikana pano longo kune.
2: Akunditikana tembanji.
1: Alonga ne tweirambo, ne piga, ne kwenda kumati, ne kupi. Akunifunda pizinyi maningi pano. Imani no, bianga ne kwa taira.
2: Beako?
1: Papa, akunifunda lepo.
2: Ima mwana matani, ni nkazanu?
1: Kwenye piyao basi.
2: Nkazanu, ndiri mwafuna mandami mandaini ni mwana. Iwe ndo kasinzeka.
1: Ndi mama, ndo kasinzeka.
2: Nina tweire mwana pensani na chiteni. Wafa?
1: Tabivu
2: mama. Ah. Mwananga ndio basi.
1: Ndio.
2: Sha? Univuila mwana, eh? Ukale lingu lingu bana ba nyumba bana.
0: Mbuno mbida lota, mbuno mbida lota, mbuno mbida lota.
2: Ngabe. Kaya ndikutaira.
0: Kadiyo mwanoneo ambala wekene ambala na ini.
2: Imwe madamana ndikutaira. Na mandi pati maparato andi tsuki bana.
0: Zade pa nyumba sakala mbozi ya sakala onsini.
2: Ah.
0: Mkazi anga kala zade mamuna nimbanimu.
2: Chemera nini
0: mwati? Tai, tukulonga tati, mwana osho na chitete wakumona mwana yu, ona manja ashi. Manja au kutema para jintu manja.
2: Achitani, manja ashi na kironda?
0: Manja para tungache hapa, buka hapa ate pari.
2: Sio?
0: Kuru sonsene, anakaa pano, manja bitisire, manja de.
2: Teba kusamona ndimwe, hini ndisamona ni?
0: Iyo nga kumona vina chitwe mwana, mwana kumpundula.
2: Ndukumpundula?
0: Iyo mwana, unachinane wabozi mwana osho.
2: Kwenda na yukupi?
0: Nukupangiratu.
2: Sio?
0: Tangu.
2: Ina.

0: Kulemba ndili njira.
1: Muli njira na thangwe anja mwana ayo. Shi.
0: Mkazi anapita patsogolo patsogolo. Gwenjere gwenjere patsogolo gwenjere.
1: Ndinafunda tani pita patsogolo kadi. Mwana anga nduno yene. Nsiyene achitutumbe.
0: Utumbe.
1: Nina tsairira ene maparatu ni vano.
0: Akula longa utumbe ndibuma. Ndibume.
1: Utumbe ndibume
0: ndibume. Zuwa ingashita. Ikubuluka kule. Tete kampepo tete. Ungafika mtsanga wa munga. Usatotesa nguo tani mtsanga wa. Mwenye zuwa ingashita kuhile. Ungapita usapiti tatu. Mulikwa.
1: Pisieni pepide.
0: Pepide.
1: Ah, pisieni pinabasanji.
0: Mangwana.
1: Mwana anga nsiyene achitutumbe. Iji, kundi vuira mwana li. Uwa, pinachitani penseneni bandu kuna ndina taira kufula maparato iye eno ya utani. Iye akuona noe kuti mama kuchita ipi, ndina diretu nditanimbu ndichitembu pepi, ndi taire maparato, panyumba pano ndifure, tungacha na nzeru noe kundi vuira mwana rai. Mwana anga ndu noe ni basi, shi? Mwana kari lingu lingu na babachi vano, nga ndinkazamu, pai, mwatani. Shi? Ngabe. Nga chitika di? Je? Mwana anga nduno ibasa.
0: Nda kusia pano, ndaenda msharota okulonga basi.
1: Ndinalonga mkwa ni basara iva.
0: Pansuo, mamuna ndi nsolo. Iwe shafuno kwa ati nsolo anga kale na ndiwe, iwe kalankazi, nguo pase inye. Sebra?
1: Ngabe pae, pepane.
0: Kulonga ngandida, ngabe kumididi, ngabe kuonesa kutiwa na ongani mbani. Ifi vanu timenyani vanu tangira mwano.
1: Ne, nda matama sha.
0: Nakana mwano shita mfunisakala malakari funcha.
1: Ah.
0: Teba kila sabeba sha, njani, kusemiko.
1: Anasembwa hindi.
0: Anasembwa, anasembwa ndine.
1: Ngabe.
0: Iyo nabuga vambu, ndagwe kapika mamuyu. Penu shamusa ansa funa mamunachi, mkampikila ndiwi.
1: Anapike ndu, akuondona pina chita ni vanu na imu ilai.
0: Akuona, rai.
1: Akuona, hindi.
0: Iyo ndu eradina.
1: Eradina anji.
0: Urarara.
1: Iji. Hmm, pensane na kuona mwananga bana.
0: Unapikoza ndiwe?
1: Kuna nafika kukuli kubanja kwacho kule. Anatsaira maparato, kupika, anapikira mamunache.
0: Ah, ndai mba.
1: Manjambu kuchenambu ndipinthu ndotenda.
0: Ine ndapaswa kuti ndapoti menyankazi. Ukhabya kuno kushushu pano kutambala
1: pya. Ndinangu
0: ncha kumenyana. Ukulonga pya kupinalongeyo pinafunyo longa kulonga. Tambala pya.
1: Kalene ncha kumenyana ndi.
0: Akulakulu kalene alongate pati mbalame zikati ya pansi. Nchino za.
1: Zote anzuru.
0: Zote anzuru. Pindu kusebe ma chinja.
1: Mm.
0: Tawo atambalala za.
1: Ndatambalala.
0: Tambalala tepo.
1: Mm.
0: Mangwana na piona.
1: Na piona?
0: Ah.
1: Na mwananga.
0: Ana mwanako.
1: Ngapi ndurai?
0: Mwana anapenda kulonga kwa kushushu ta. Ili jipenda kubasa. Ngapenda kumwana. Eh manja manja de. Uchile kubiziwa.
1: Ana zasipa na manjacha, ana zasipa na kubanja kwacho. Oh, mwanangamu kamana mulanga setu noyo. Mm. Eh,

0: Maza kusamanja. Ah. Ah, dan.
1: Pepe ni.
0: Mwalonga pika nje, ndezi pika baby?
1: Hindi ndani uvunza na pepe ni.
0: Pepe si muli una sima.
1: Muli una sima?
0: Agora? Ara sa pika da.
1: Pia kwa kwana kajarebo.
0: Si aje kuna kalonga peanga?
1: Ta ndani pia kwa kwana kajarebo.
0: Ati si. Kuna kalonga mpe wanga kunyimba kwasi.
1: Ngoli za mkuku chimwana kwanda mbongoli.
0: Abula
1: si. Chekera kwene mkuku kuchekera.
0: Nsima kunyimba kwatu
1: za kira chako be ikamu chana chako chikali panango mpindi 10 basi chikali be
0: apo sa tembu dende na saku sana tembu dende mgoku saku sana na kuchekera tu penseni ni kupichita kali ya
1: wapi ndio ikamu chana chako pansima
0: diki ba pansima ba
1: tep
0: kanga afu nakuja ngusia
1: kala ngatu panango ni bimiala pe kuti pisa ipa pisa ipa
0: singa afu nakuja kusia
1: ndona
0: ndona
1: Ona ui nkazanga.
0: Dada.
1: Ibi. Ndabwida mani kututa nduli imu ndikaja pianga teipu panangu. Kandona kazinji. Matendanga kali ya mimba panu. Kubulukile vya unapipa panu.
0: Asi mbukile tangu ya panu, tangu ya kupiga, tangu matenda mimba.
1: Nega funantumilonga nini. Hei, unalipasa matenda ntima.
0: Matenda ntima buka na kumba panu.
1: Mati, kushita rani?
0: Buka kumba panu.
1: Leu ya daimba ui, ya daimba ya imba rani. Ati upike nkuku wako ujepi yako kwa nyumba unene nkuku ina nene pesa njini?
0: Agora ndikulonga babu tembu nere. Oh mda nifundira tu kutina napo pinga ni kabwe na pika ndika.
1: Ndipangiwe bebe.
0: Agora nashira. Ndikafashitulu bamu.
1: Karota.
0: Ah.
1: Ife bebe tinda pano tinawe itaye tinda kapijira kupi kwa pe wako.
0: Shii ate na busi maninga. Dawe nakalonga pe anga.
1: Nenda kapijira kwa pe wako.
0: Kwa pe wanga.
1: Anongi kuti busi ni pano.
0: Si. Nenda kapijira. Nkiti kumpina pe anga. Nkiti pe wanga.
1: Mbatendi.
0: Ndiwa kweka.
1: Nenda kawe.
0: Ndiwa kweka.
1: Ii.
0: Ndiwa kweka inga kwenda.
1: Ndiwa kweka. Tangula kweka kare. Niwa anungwa kuna sataidi ya taidi ya kazi. Ati kupi kui. Ati ipasha sataidi ya kazi. Ili na menya rai. So tinenda.
0: Agwa kuimbo kwa pe wango niko
1: shiki. Nenda kwe kule.
0: Majiwe boga kwa ateyo mhamanyazo wende kunipa kwa pe wanga ukapeleke nsima wende ngafe kuna kavunda pe wanga nikaji ndipe wanga ate nini mana mani zungu ntikana mani senda kula pe wako kavunda pe wako
1: ni kwata ine nyama ine nyama nkukura indi nkuku tambira njantero ine ndine kwata
0: ndoka pre
1: ui doka
0: si ngafuna ngakunifuna
1: rali kala ndoka ikewe kunsipa uyu kwa uyu ndine kwata
0: Eh aje yo buri bomukamanyazi.
1: Yo nka tayira no tayira tayira ku kabasi batalimba.
0: Kazola. Usasayambo olambo yepo watani.
1: Eh?
0: Mudahora?
1: Ah. Ah, ejo ndikaswade ne.
0: Mani akano tumbi kunoka tinyesa kuti mani yesena. Ne ndika ate ndikafuna sembiwe ndio kanika kamiza ndikafuna kani.
1: Tepa bidatayireyo bya kulongebe ko.
0: Ndikafuna da so ndikafuna kapa nyoba. Ah.
1: Eh.
0: Nganisiye nyese mana kulira.
1: Eh. Ah okay.
0: Iwa.
1: Mbatende.
0: Tendiku ndwako ini kapa
1: patendi
0: ndwako ndoko maana kapa ndoko ngabwana ndi pesa tendi
1: ah patendi
0: tendi songwenda kukomu andikakamisa nkhatu ngakondiwa tendi
1: udini kuno
0: zwe yanga ngakutenje mianga sanjwa vyu tendi tende kamuna
2: uku mitambani Mbwa kuno ka?
1: Ah.
0: Inda bwera mama.
2: Muritani.
1: Ah ndi fedidi.
2: Inde.
0: Muritani mama.
2: Ndiri bo mwananga.
0: Inde veni mwembo.
2: Ndiri mwadidi.
0: Inde.
2: Shiponda nanji tepa.
0: Eh onda mpianga mbasi.
2: Onda kwani vya kudwara?
0: Basa dalo kukule.
2: Kukule?
0: Ah.
2: Mwananga. Ikachitani vana pia kukaona?
0: Ah, basa nivuya mani mimi. Ngabwaya kubasa vika pasi madzi pasipi.
2: Ah, uku banja kumbuka nditani?
0: Ah, ngakanti apo nekhavi anga nindai.
1: Ife
2: mwananga.
1: Mai kuti pai alipo?
2: Pai?
1: Mhm.
2: Abuka panja apo.
1: Ah.
0: Una busi mani noya. Na mama ana busi knole.
2: Ah. Anabwaya nchini vano.
1: Ah.
2: Mhm, khalani apo.
1: Ah, kaita
2: ka. Ah, khalani. Chimizwa anafika aenda kutalira iyi.
1: Mba mulandatu.
2: Ah.
0: Ah mama ko kuni mwevu ah na dabanye ntepondo
2: mwananga babako pa kandona
0: mwanjikana mama iya ngenda kubasa ko ngabwera basi madzi kusamba
2: ufuna ndi mama pe wako fiko ambwaza ntikana apo pa ndiwa nana chiruzwa ah ndiwa fika
3: adini
0: si papa asha kumadi
2: sima kumwenja
3: he abara chikaza abara chimuna mwananga wabwera mwananga manungo tani Inde.
1: Alifini matenda mpanza.
3: Inde.
1: Ah, sisi tunakwenda habi oneka.
3: Habi oneka.
1: Ah.
0: Papa muri tani.
3: Ndifadideni mama.
0: Ah, inde.
3: Inde mazwara. Atukoswa ndimwe.
0: Fedidwe acha.
3: Eh, lero mwanyeze atebu tenderu. Mm. Ah, mwashita basi. Wana mai. Mwana bwera.
2: Ndamwana.
3: Ah, kuteba.
2: Pia kuja jabi pamoto.
3: Sofuna mipata pata rati nga mati mutsani.
2: Pia kuja jabi pamoto.
1: Kulife tinamutsikateka.
3: Wa.
1: Ah,
3: sikatima kuti mtu mkuja, mwana.
2: Mtu mkuja na mato.
3: Kwa nyumba,
2: sana ndio msajitangu.
1: Kwa nyumba ende.
2: Msajitangu ndio
3: kwa siku zizinji mwe.
0: Sie ni alongi, mwatani gani? Na mkakamise.
2: Kuna mpango gani?
0: Ntonge, so yeye na salongolonga mani msanzia.
2: Mwanangu na mungu.
3: Mpanga tani gani? Mlemeza, wana maji.
1: Eh?
0: Wa. Baba.
3: Ahede.
0: Wine mwanano huyu ndio wini mkamwenu.
3: Ndio pile. Toma longa.
1: Ah, asa chimini kwa nyumba kwaze ndibanja tai ngushamwali.
3: Ah, wanti kufa baba.
1: Kushamwala tena mida zito mida devanga.
0: Ni mamure hospitali so nonge ngo.
3: Toma kama tama.
0: Matama.
1: Matamani. Kaka sembevanga matimbirenya tena mida khapya thuira thomuna khoka mida kenza. Tangira pa ndinankazi rai.
2: Tejitika nani pai?
1: Dikirani na komo ta.
3: Uvesele yo maji mushu uvesele. Fungula makutu. Tikalongene dzuno na dzana mphepo.
1: Mukona ulangana.
3: Ukurushushu maningi unoyo.
1: Mwana pinonge.
0: Kabi kwenu no.
3: Eh eh.
1: Mwana uyi sakaishi.
2: Sakana njanje.
1: Birime munishi, dotish.
3: Ah. Saka.
1: Ah.
0: Umeona busiachi abesa dota mwe.
3: Karota?
2: Mwananga nimenya.
1: Indi.
0: Nimenya.
3: Na kumu. Baba na makangara.
1: Indi dotish.
2: Sho?
1: Iku chita ndanda.
2: Sho?
1: Angafuna pika kuika kunzi.
2: Mwananga.
1: Ii none muli adunangu lipale uri. Njakusubi neri angakutaira kuika pansi patalimba.
2: Sho?
3: Shishi kana mandipintu dinango. Shishi.
1: Ate mukona nkhuku hii nkhuku moyona ni nkhuku ine yakuterekiwa ah ilite pale tene mukhala ngati ukwalango ndi munthu akuti afa madzi mukona ni nkhuku ine ite ndiwe ine sinyama nkhuku ra ini nkhuku tangire ite pale moda ida te yoyi na hiyo ikali modono
0: pano muvesere mapapa
1: na
3: kalota
1: nsima patani nsima
3: Wadualira ni sachitatani.
0: Kwa diya nga boba
3: sapi kwa. Wadualira ni sachitatani. Hipi mpya manyadzo. Hipi mpya manyadzo. Iwe toma vesela.
2: Kwa nga nani muta vesela nga mwene pina longe.
0: Ini nga kwa indani.
1: Ile pai ni ngandimwe. Ndi mwetatala ni mwepai.
3: Ndwe mwananga. Panu solo kukula.
1: Ile ndakwata ntimo wadi fundu yavu. Kudi pundu buftada. Pundu buftada. Uyu mbada bwira simu ntukunora.
0: Uyu mbada nimenya
3: vwe. Uyu mbada nimenya vwe. Uyu mbada
0: nimenya vwe.
1: Mbada
0: nimenya rai.
1: Uyu kubodora rai. Lakana nipana iya pa kutuwa na manjanga. Ninga menya kubukira kumulomu ate kutu.
3: Paranize.
1: Ah.
3: Inde.
0: Agora mbada kama mbada nimenya mwodo mbada.
1: Alibara njie. Nda bwira panu, nda bwira tapeleka
3: mbitoro hii. Kambanyazo.
0: Ini kakwe ndafi ndoko. Ini kakwe ndafi.
3: Tai.
1: Ini ndabu wazapirika mitolo na
2: hiyo. Mwasia mwananga.
3: Tuma vesera.
2: Mwasia. Ini
0: kakwe ndafi.
3: Chasasa. Tuma vesera.
0: Adepa dini kanandi kume.
3: Iwe.
0: Kuni menye panto. Ata yu chakala yaku chabu mkwana kuni mbawana.
3: Ine undone madidi. Ine undone madidi.
0: Ona masakala kuni menye sila peyanto.
3: Ona ya mwana.
0: Ona.
3: Kwa bangene zuna zana mpipi. Mwana oshu kumpasa utumbe. Mwana oshu kumpasa utumbe.
0: Ndimache na mfunda
3: ndoko kutoka
0: kapereka kasuna kafuna sembuka
3: sana. Ulonga. Umatame.
0: Ndimache.
1: Ine ndika ina shushu
3: kwa nyumba. Umatame. Iyo matama.
2: Matama
0: mwanangu,
2: matama.
0: Menya matama.
1: Ukavuna kiteo, pero wakwata kwanu, wakwata tatu, pipi yako saja pepe, pipi yako saja pepe.
2: Ona kutitikanisa. Ona kutitikanisa.
0: Ndiburu peni manyingi noi, ndiburu tu manyingi.
2: Vetu ndikapika pepe.
0: Ndikonda byange ndikunoni mamuna maskai. Ndikonda yenu.
3: Uyo machi muntu.
1: Do type
3: pino pino
2: ndava
3: kwa bangene zwona dzan
2: sebela ndipepe ya
1: bila saje simevisa
3: mwananga ine mwananga kuona eka pina chitene kanda ndani mwananga
2: kuona pina pattern ipi sieni kakumbuka kutana toye zangu pina chitene
3: ipi chitango ili ndikalonga ndikapiona kuti mwanana pina bwera ndipo
1: ine ndije nkhupu wisi na
3: chikanisa
1: wisi
0: na mama ndinachinja
1: ninagambe
0: ndinachinja ningaenda banje ndikifu
3: ana chinjanjo noyo
2: ana chinja
3: na chinjenge ya sizo
0: uyu mwana busia nkabe anapatana
3: nkabe alonga na mlumaja
0: sasa nkabe na chinja
3: muli
0: gariri anabwera ndina chinja nkabe
3: uyu alonga pa nyumba pachi
0: diskrupa ate mundi gariri nzanchito diskrupa pa
3: muli
0: gariri ni mphako
2: munalonga ntepuka
0: nkamana muli gariri ni jemere ni papa huna makwa sachamela kwa chiri
2: noyo nkamweno yasachamela kwa chiwiri omu kufuna mwana akali kubanja rai
3: vesera wakonda funa mwana kunda kubanja ndiwe Tangune zuna zana ndi kalonga.
0: Kazana. Babi na chinje tepa chana. Ne sinza na sinza ne pa moto pese tsaira na tsaira. Ya mala papa mwe ngari.
3: Muko nditabukisira mananga. Ene mananga. Leo bana wana kutabukisa.
2: Uko langana deshi
3: da bwe. Kumera chate pa mananga.
0: Ne na chinje da bwe nesa suka makarat mano.
3: Ine kusozubere kale kale ine.
2: Indi pa litadawa langanani tepa deshi da bwe pana utsukambo maparata kupika pia didi.
3: Mungu chipamaso vano tuyeone kutia
2: kutia. Anaenda kubanja kule tepa anapichita vitai.
0: Jamani anapichita vitai. Muri garema
3: kweli. Asante kwenda kubanja apike nsima tuyeone nsimadi. Nsima
2: ni kwa kala zentero. Hii ni nsima ndo upika pantu pano asapika ndiye pai. Deshi da bwe bano tepa kuchita mwezi anjala kupika ndiye.
0: Garia kweli muri
3: garema. Mwana wa kunjira wanga mwana wanga tabaya iwe neni vasa.
0: Yana garema vitai na pichita vitai. Muda kala tu ashapika nsima na
2: muri garema anga cha.
3: Muri garema moyo.
2: Hello. Alô? Alô?
1: Alô, sou
3: mãe. Não, por chuchu.
2: Mulitani?
1: Ndifadidi pitimbwe.
2: Tiri mwadidi byathu. Ah, nduku pemba mubwere kuno masukwano.
1: Kunanji.
2: Tizachedzi pangono.
1: Chetanji.
2: Wa, pai mwatani
1: kai. Urupangirani kuti ndinafachedzi.
2: Mafalambo sapangwambo na pakhutu.
1: Ine funa ndivhereti kuti ndinafadza chedzefula kuti zachedzei.
2: Fika ano kuno.
3: Papa kulongara.
1: Ine dine nafika rana funa ndo.
2: Anabwera mwatani kani. Anabwera. Abachimuna rani. Anabwera nandivhera no le. Mwananga no rani.
1: Kuti funa tibweredza chedze pe mwananu ini khabe kutaira kudya nkhuku isi ngati na gamba rai.
2: Areka bwerani. Bwerani kuno.
1: Khabe, khabe.
2: Bwerani.
3: Ukamwene wawe.
2: Bwerani kuno.
1: Nasemba kani nankazi nangu na mimba.
2: Impaye longana ini nkamwene anu hai.
3: Longana ini nkamwene anu.
2: Longana ini nkamwene anu.
3: Uya bwera za kala. Tangu ndipindi pia manyazi. Dote na kala ntanda. Nkukumbo nkuku. Inabuka badabukewa mazai. Ate tepu. Mkazi.
0: Ne papa nikaenda na mwana mwananga. Nina chinja ine.
3: Nina chinja. Nina chinja.
0: Uyuma
3: mago pitira. Pitira patsokolo.
0: Ne papa nina chinja. Ana bwera uli. Nina chinja. Ndina chinja.
3: Iwe unachinja. Ngabe. Abere kuti. Anabwera rasi unole ndi onole pida chite ndi pepe kalongene pano ini ndikakonda pepe. Nikadzira kuti mangwana pepe nachitika pepe. Mwananga anatubwere pano
2: zvese. Pepe anapichita
3: pano. Sembwa baba musembo kachiwiri ungachita pano zvibodzi. Anabwera basi.
2: Sembwa pepe anapichita
3: kirai. Ine mwana nanjera kabodzi. Kachiwiri. Nanjira vedai. Songu mpanga kuti wafunana wafunana. Kwata grafa ya koka. Kwata grafa ya koka. Ndokoni.
0: Munga kuna kuja funa kwanu.
3: Ndipepele tunakhalira.
0: Ndiye muningenda ivhe chindi kukhalira babaji.
3: Ukakhala banja kungu. Wangu wapeza mama munambo ni dubwa. Anachita pepe basi. Kuliki tangwe. Nzezu zezu. Nompoti.
0: Papa ndaleka ini pano. Ndaleka tomelewa nisogona chita avitai.
3: Ya ngana mananga. Nzeri na hiyo si yako tai.
0: Nzeri ya mama. So mchemele ni basa bwere.
3: Nchemele nani? Ine tabuka wapono chemele muntu bwera pano? Nkabi. So hiyo angafuna, hiyo angafuna. Anabwera pono yeka. Zakusia njine? Anabwera pono. Tanguini nisadzo kutu. Ndakuwa nakali takupika kwa kutai. Ndipepi kakune
2: nzio zama. Pae nsime na jemu bana usapika ndiye kalota. Matani kai.
3: Kazanga.
2: Ana. Huku na jemu masiku ya pika ndiye. Zito kata
3: nsio. Yangana. Uwana manana taire. Taire ni mbana kaningondini mamunachi. Yuhu libebo,
0: ulikari.
3: Kumele, mwananga taira, mwananga taira.
2: Kanda wikambu, mwatani kaya.
3: Libebe letu.
2: Mwanambu ikambu mwana kunduli mwatani.
3: Uika mwana kunduli, hini
2: minedubu. Ika nimbu mwana kunduli,
3: rai. Hini ndakupu watari.
2: So paso golo gana maunga
3: mwene basi. Hini sakuna pindu pia ndimu mwene. Kamwene alonga pindu.
2: Kako jitani paso golo gana nka mwene.
3: Yuhu unga utaira, usakasa, usalika, nhanda mwene.
2: Nisa ikara unoi pananga. Api wola kukushu.
3: Mwananga, mkazanga.
2: Mkamwini anu. Mwanangu nao ita nga kumwata anu.
3: Mkazanga. Ninzele bozi bozi, kukupasa mwana.
2: Ngabi. Iye mbu mwana waya ya
3: chini. Tumeleo kwa nda usogolo tuliretu, sambono. Mwana ukarenaye mwadidi kumpangambu, basa ya panyumba. Pala ungafunjisa mwana. Ungafunjisa basa, ungafunjisa vida. Mwana angazua basa, azua vida. Afuma. Tangu kunende nga tabuka. Ife mwana mkufa, iya nasale kemi. Anasala nani? Ndapo na zalamu wa bondu mkungu.
2: Ndina mpanga noyo. Anava, ndina mpanga.
3: Yangane pindu ya manyazo, tikaniwa ini. Ini, chokolo tikaniwa. Na mwana wakubala. Kundi tikanisa.
2: Kama pae mwabifa?
3: Kutuwa mena lele kunda utogolo.
2: Antu, kama kandulonga banchera po. Kudumaisha sasambu watani. Mwana wakubela kubanja yo. Shwe, ni akampanga vita hii.
3: Njipepi. Unatikaniwa iwe, na ini kubozi. Na anji ni mwana kazi. Unasamba dwa setu, ndiyo na kutikaniwa.
2: Pia mara
3: tu bai. Mwenye bebi mwenye kudumeka bebi.
2: Ndi wanda kaba nsini cha sasa.